joy. Ye le roundi mama rahi hai hai. Eka. Nau koi joy. Vali nau koi vina banau hai hale. Narari loati ngai nau. Vali kati dua kamunungazi hoyangi Eka Narari luati ngai nao Kanila famakile famunungazi ningi zailahi